0: 98.5.
1: Yes, Igan.
2: Isa kita ukyan ah, kung banas pito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas trip ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujud tira ba ko? Muna siya nga. Hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
1: Oo.
2: Oh. Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka Pastor na BG Max. Laugian doon siya.
1: So, wak na inoon madalagos. Wak na madalagos hospital. Wak na.
2: Wak na, Pastor.
1: Okay. So, salamat kayo.
3: Nanay, last na, Pastor. Na, dili nga, ikaw, dili nga, dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon, ginan ako nga, bagpalit mo, bigimak, pistingin ninyo. Dayon, kay, nag-inom sa pastorsin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginan ako nga, kung mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay, 3 kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor ko, klima, nagpasalamat sa pastor kay, naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
3: Pastor, salamat.
1: Kisa ni Paliog?
4: Igan, Nene. Dadaw.
1: Dadaw. Igan, Dadaw. Unsay ato?
4: Dadaw, Marlon.
1: Dadaw, Marlon.
4: Salamat po sa bisimat, Pastor, kay ugot niya akong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
4: Oo.
1: Oh. Papos, nawala ang ubag.
4: Oo, oh, ina ako.
1: Nawala ang sakit.
4: Nawala po ang ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon. The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay. May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay naitabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil naitabo?
5: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Yes, Egan.
6: Isa kita ugyan ha, kung banas pito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then, pagka ma-stress ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
4: Oo.
6: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka, Pastor, na bijimak, na ulian doon siya.
2: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital. Wak na.
6: Wak na,
2: Pastor. Okay. So, salamat kayo. The best songs on the radio. Ako.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Gisa ni paliog?
3: Gan ni may urungan. Agapata, Kustor.
2: Asa, Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan kami, ke. Akong gi, kanang, upawan ako, kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
3: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, ilin, Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Kanang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Wala na, Pastor.
2: Salamat okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba. Niya, sige man good niyo, paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Vigimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
4: So, itingan na to, okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya ang tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog ba? Ayo kani adto
4: tungod sa binhod sa ihang mga tiil ug kamot.
2: Ah, kusodi katulog tungod kay binhod, so sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Akut gyud daw, Pastor, dili siya
2: okay.
4: Katulog.
2: Unsa dai trabaho sa imong bana?
4: Andalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil nagabinhod tiil ug kamot.
4: Oh, Pastor.
2: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
2: Yes.
4: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa ganyan po nga, taas pong sugar kina imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na siya karoon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapo to imong gibate ka ni Addo?
4: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ko sa Vigimax capsule, naulian niya po siya. Napo ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, titi lang ang Vigimax capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, o sa ang bana, naulian man.
2: Salamat sa Dios, o ang iyang giinom Vigimax Plus.
5: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang Vigimax as in gyud makaayo. Kay wak man gugadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pod nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, naingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, nakoy bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag Vigimax kung unsay akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: May buntag ni mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Ako si Irinias Kabagunay.
1: Si?
2: Taga Irinias Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula akong taga.
1: Okay, tapos?
2: Nag-ubang na hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi, wala ko'y mapalitan nga sa Digibox.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digibox. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha kanlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Digibox, duha kapsula, sulod sa duha kanlaw.
2: Duha kanlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
4: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
3: Nag-crack ang bukog?
4: Oo, akong ripa lugo sa magkukalakaw, pati mga hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-magpuan, Pastor. Abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel na itong Domingo, napalit na ako Digimax, hubag ba kayo?
3: Oo. Oh.
4: Saludis, ginawa ko, Pastor. Unong, pito na ito akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong dito, Mar. Saludis, ginawa ko taro na ugian man.
3: Nikupos ang hubag?
4: Hubag kayo, akong tiil.
3: Karon, wa na nagubag ron?
4: O, nagkupos na, Pastor.
3: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
4: Na, ay, bupog, nag-crack na kayo.
3: So, na, di na kayo.
4: Saludis, pag tumar na ko sa Digimax, naulian naman.
5: Number one means you're always on top.
6: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakta tayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Atong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor og diha nga nagmulmula akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihi lang gihapon na bidimak mga igsoon og diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayod kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
6: Good morning, Pastor Dan.
7: Yes, palig pala ila, and then tagaasa.
6: Dudu-akop ni Pastor Dan, kiyari Manolo.
7: Dudu-akop, kiyari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
6: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa bidimak nga akong napalit.
7: Okay, sige pa tayo igan.
6: Ay, naman ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dalin siya kakalimbang. Dili ka maalili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihi na po siyang tarong. Tapos, magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa bichimak, akong dipalit. Nakanunan ako malungo sa radyo. Ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak. Ang ipalagang dito Ginoo ang makatayo sa balatian.
7: Salamat pagtawag o gadalag.

0: Radyo Kaibigan.
1: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaluyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Bosa igsuon ato nang gyud ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat gyud as in makaayo gyud kay katong kag bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulo kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B so naayo to siya so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kana ko og taas nga kinabuhi proteksyon kinahanglan jud igsuon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo ug proteksyon sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaid kanmo. So thank you.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan signal.
2: Okay, unsay ato igan?
3: Ang testimony ko Pastor Dan atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan atay o dagubag yung kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, daluwi sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos ang atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing ato niya, Pastor Dan. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Dan. Manghupong naman siya.
2: Pila ka kuan, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa kong paminaw, Pastor Dan, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingali ito, Pastor Dan. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba nagot.
2: Okay, so...
3: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang o inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, Egan. So, dakot-dakot na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka Vigimax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatidyo na ako, ampo, unsao naman ako, anak kung baan na nga, sige inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos wag pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alivio, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan, tiinan ko siya ang sigod, tapos
2: okay.
3: Gihapon siya kung, unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, muna, nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot, di, moto nga, yung kutisingan na ito ni Pang, magpalit daw ta, ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan, ya, muna ito nga, kuhan ka na ang tabang na guna siya, kay muhut mo, yung dugan, mag-isod siya pag-inhawa, pagka-inom niya, anak, Pastor Dan, hindi, nag-yud muhut ito, yung dugan, pag sabuton daw niya, murag, maglisod siya pag-inhawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala siya, Pastor Dan. Hantod ka rin. Mawala na kid nag-uot ang yan doon, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya ba? Nakahila ko, Pastor Dan. Nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantod ka rin. Dagan ako siya nga. O nahurot nga. Nara pa, Pastor Dan. Ano siya bahala. Na daw magkagasto siya. Dako ba sa mamaayo ng
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice kung namin ang imong ba nagkaroon. Ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan nga
2: mag-sigarilis.
3: Huwag inom, ayaw na din pagbalik anak kung gusto
2: okay. Kang
3: mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko lang Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa tagom.
4: Mag-ato si Minigo, Igan.
2: Sige, padayon.
4: Inom,
2: oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo.
2: Daghan.
4: Oh,
2: duha ka buk. So, okay lang inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.
0: Nadi 8.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Margie Pilingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, sa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
2: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka na kapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify. Yes, igan ka na. Kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAP.
1: Yes, go ahead, igan ka na.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
1: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAP. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
3: Igo ra na kay kanang nauga.
1: So salamat kayo og mo na importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay
3: BGMAX kanunay.
1: O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinang lamta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat kayo. O sa ato igan.
4: Na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong BGMAX. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: O sa kayang sakit?
4: Duha na kabulan pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka nang
1: bukol
4: sa junior pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan pastor. Tainom na ako sa BGMAX. Duha kabuok pastor.
1: Duha kabuok.
4: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po. Di pa inang po na ako sa utro. Dora niya po kabuok pastor. Duha kabuok.
1: Yes.
4: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nagasimba.
4: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months.
4: Hindi ka makabakod.
1: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, pastor, niya, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapulaan na inom. Nakabakod
4: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos, sa Ginoo, pastor, nagdito mga bukol siya ang lawas, pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
4: Sige, pastor.
1: Okay, salamat.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bida. Your
1: number one radio. Kinsa ni palihog?
2: Si Lucia Lastra.
1: Nag-inom kag Veggie Mask kay aduna kay gibati sa lawas?
2: Oo.
1: Unsa kay imong gibati?
2: Kaning mga tagid bitaw.
1: Dugay na nga imong giantos.
2: O dugay na mga 10 anyos bitok buka ko Veggie Mask na tumar.
1: Oo.
2: Niya nihilo na kung ka. Ala na ni undang mong supasto. Kinsa makaayo gyud di ani undang mong supasto mo ni balik man na. Ni balik na pud buok kuan.
1: Inom. Okay. Intent siya igan, pero at least karon nawala.
2: Kung nawala-wala na siya, bibalik ni Sir Tomar.
1: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kayo.
3: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
3: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering. O si Ato Igan Bering?
3: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
3: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa ka buti
1: niya. Sotelia? Yes.
3: Anam-anam nun niya.
1: Inom. Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
3: Oh, muana lagi ko diya. Pastor, kumapalit ko Vigimax.
1: Okay. Sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo Gutelia na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong Kabigan Center?
4: Nagato ko sa kuhan best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya sakit niya. Kalintura ko sa lagi gud ang Vigimax friend kay nang sakuan experience niya nako nga naayo gud ko unya kay unsa tinod ka nakadiha so naga nagyud kay dili man ko magpakawala og Vigimax nagpalit ko sa malandag unsa nga kuanad ko bi isa lang ingko duha dagana lang sa dili isa lang ako gyud ning anong tanawon og maayo bagyud ko iam ampu ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naayo gyud ang iyang anak
1: okay
4: nga, kalintura, Igan kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naayo naman ko pagato na pud nako siyang anak ko plus dinon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ato ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
1: okay.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
6: Actually, sir, ni-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkakadungog doon ako. Doon niya, natungog nung po na ako sa ko ang kaila, sir, ng user po niya na. So, nag-try ko. Nya before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-try ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganamanam nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang naapod dyan nagabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
8: Violeta Dawa, pag-produce si Alani Coordinator.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo, sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayos niya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata. O bisan mga katol-katol sa inyo mga panit kung kanang rapag na dapaw, ayos siya.
7: Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Oo.
8: Ang so good sa aroma. Nagsugod na kuan.
7: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
8: User niya po na.
7: O sa yung beneficyo sa Vegemax sa inyo ba?
8: Ayos siya. Daghan ang iyang pwede madalang na balatian, labi na sa hubak, sa ubo, o bisan sa kalibak.
7: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers, mama, sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay, wala tagibayran kung gili atong nagamatod at namayos sa sarang balatian.
5: Yes, Egan Marites.
9: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
9: So, maayo na lang kay wala na natulon sa bata. Pagkabutang ka acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa lang niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So, nagtupos, nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o Vegemax. Then, maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain na usan ang ba-ba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang ba-ba.
5: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
9: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na Vegemax sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Igayo. Iganti sa Blagan lang, Damulog.
1: The best songs on the radio.

0: Okay. Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mo Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang higamit sa Vigimax Pastor, kay sakit, kayo akong ilib Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kaya bakod Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko Pastor, nakadesisyon ko nga mapalit ko Bigimak, nga palit Pastor, o 20 ka kapsula. So, kung natumar ka Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati Pastor, o akong pagpangit Pastor, murag na ay migawas na kasit kayo sa akong agyanan sa Pastor, o mga ito pagkahuman ato Pastor, mga gwakadla, wala na ko gibati Pastor sa akong kilid.
2: Okay, salamat kay Iga sa as pagtawag. Kinsa di palihog?
3: Si Sir Moser, ni Dres, kinilagan Pastor Dan. Palit ko Bigimak, dito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo Pastor kay awala na gyud ang sita akong lapalapa Pastor din dili na sakit itinaw.
2: One month kadag antos dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
3: Grabe gyud makalakaw ko Pastor pero
2: grabe ka sakit.
3: Akong
2: so unsa ka to taas imong sugar o na kay arthritis unsa ka no?
3: Amo dato Pastor kay wala na pagpugo ato na pagtigam sa doktor.
2: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
3: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Bigimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang Bigimak na kapsul na may nakahit ako.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
3: Ako si Charboy Dayan.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang Bigimak gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsa yung mga asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result Pastor sa TV screen, gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan Pastor tungod kay mahal man ang private kani ang pagpa-reading, so nagpaabot niya sa resulta dugay kayo. So sigil niya pug sakit ang iyang tiyan, then niyangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time, so niyangyo mi nga muli lang mi ni palit ko gisa ka grapa nga Bigimak, so maurak to ay akong ipamintin sa iha buntag uto hapon ipatumal na ko siya og dagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul, naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan Pastor nga diya sa iyang kilid, ikapan gyud ako nga warag duha na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala saya sakit siyang tiyan Pastor, mga pero one month nawala na gito ang bukol siyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat Pastor.
2: Okay, salamat kayo kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o say atong mga testify igan.
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: pagkini ha, na tingana siya kayo, wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat kayo kayo.
4: Lu, nganong kataki ang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Si Jan, Maripes Santo Ciro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
8: Lagandang Damulog. Ah yes, Igan Maripes, atong coordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siyang, yung kinabati dahi dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, ina naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Sumao ito nga, pag-abot na sa PGMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsimang pa siya nga, lamik man di ay ni Anday, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
8: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

sa imong pagkinabuhi. Kung gusto niyo mo nga, mahimo siya nga hari ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya. Imbita na siya.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Duke Pilsas Kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangalio, kauban na itong Vice Presidente sa Kaibigan, Pastor Nick Ubante. Good morning, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato. O gato pong igrito, good morning ang Tibok, Pilipinas, labinigod ang Northern Mindanao, sa probinsya sa Bohol o probinsya sa Iloilo, o sa atong mga Kaigan members nga mikaylap sa Tibok, Mindanao, mga viewers, good morning sa atong tanan o welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Alaygan, bakod sa so wala pa nakabakod o gatong pandaron ang tagsa-tagsa na to ka mga radio o gatong itunong yun sa atong frequency nga 104.9 o sa tagsa-tagsa ka mga frequencies atong mga partner nga mga radio station karon sa Tibok Mindanao o sa duha ka probinsya sa Visayas. O manugog punta sa atong live streaming, i-type na ninyo ang Reclib Dangalio, unya inyong i-like, unya i-share, para dagan pa makiigan nga makadungog. Alaygan adlaw rong Lonis o Pizza 4 na sa buwan sa Mayo, 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay na ito mga kaigsunan nga karong adlaw mo silibrar silang birthday. So happy happy birthday ninyo mga kaigan. O happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito kong mga kaigsunan nga karong adlaw mo ilang pagsaulog sa ilahang wedding anniversary. By the way, bilite na be wedding anniversary kang Reverend and Mrs. Ike Anniversario.

It's a wonderful day. Balingan, beautiful morning sa nato mga eksama, kaigsunan, mga kaibigan nga naminaw karon. Ang inyong kauban sa kanginan, inyong kaigan at pastor ng bayan ng South Central Mindanao Region, Pastor Richard Boboy Loud Tangalio. Balingan, di lang ako masayo, nakaupapat na karon, kay murag wala nag-indicate na to, pero nagtuo ko nga hook up na karon. Ato kay Adlong Lones, nakukapta sa itong mother station diha sa 98.5 Radyo Kaibigan, Balinsa City. O naanan, nagukap na takaroon sa 95.5 Big Light Radio. Kibawi kang Pastor Elisir. Atin ako, may buntag ni mo. O banugog punta sa ato mga sister station nga nasa Misamis Oriental, ang Radyo Kaibigan, DXDD sa Langindingan. Og diya pun sa Subong Kugon, Misamis Oriental, ang DXDD Radyo Kaibigan. By the way, may angka nila sa probinsya sa Iloilo nga makabati, no? Sa tingog sa GTPM 95.5 dira sa Lambunaw, ang central part sa Panay, makapamati. Part sa Capiz, part sa Aklan, kag Antique, of course, ang Iloilo City. Pwede may muntag po sa Tibuk Provinsa sa Bohol kung asa duha ka radio station atong partner diha nga nagtingog karon just to begin og diha sa Talibon og mulayat na pingon ngadto sa Cebu City og diha sa Bantayan, Camotes Island og part sa Leyte. Pwede may muntag po diha sa Tibuk Provinsa sa Misamis Occidental, ang tulo ka syudad Orquita, Osamis og Tangub City. Diyas Kalamba og Mulayat ngadto sa dapitan og sa depart sa dipulog Sambuanga del Norte. By the way, may muntag pud sa tibuok Sambuanga del Sur kung asa nagtingog ang Barangay Gipus FM 101.1. May muntag pud sa tibuok Lanao del Norte kung asa nagtingog karon ang Freedom Radio diya sa Iligan City. Og salamat po sa atong usa ka partner radio station diha sa Wao kung asa madugog ta diha sa tibuok Lanao del Sur. By the way, may buntag po sa tibuok Misamis Oriental gawa sa duha na to ka igsuon nga Radyo Kaibigan DXDD gi duna pay usa diha sa Villanueva ang Power Radio og ang Real Beat Radio diha sa Hingog City. May buntag yung tanan diha. By the way, mulayat ang Power Radio og ang DXDD paingon ngadto sa tibuok probinsya sa Camiguin og mulayat pa paingon dito sa part no sa Hagna Bohol og sa mga pipila ka mga lungsod diha sa Duero Anda. Madungog diha ang DXDD Radyo Kaibigan Subong Kugon og ang Real Beat Radio diha sa Ingoog. By the way, may buntag po sa tibuok Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur o Surigao del Norte. O salamat po sa Campustila, Davao de Oro Province o sa Davao Oriental, diya sa Mati, Banay-Banay, may buntag diya. O good morning po sa Tagum City, Panabo City, diya sa Kapalong, Santo Tomas, New Corellia, may buntag yung tanan diha. O ang Davao City, diya sa Turil, paingon diha sa Kalinan og ang tibuok pod Davao del Sur, Santa Cruz, Digo City, ang Radyo Amigo diha og diha sa Bansalan, Padada, Kablalan, Sulop, may buntag yung tanan diha. And of course, good morning pod sa tibuok North Cotabato, pinagi sa Radyo Bandira Kabakan, Kinapawan Radar, Kinapawan City og ang Power Radio diya sa Makilala og ang formerly the Radyo Kaibigan diya sa Manasilan, may buntag North Cotabato. O good morning po sa Tibuok Sultan Kudarat kung asa nagtingog ang Radyo Bandira Tacorong City. Salamat. O maapil po ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Og salamat po sa tibuok Sarangani Province kung asa nagtingog ang Radyo Masa diya sa Maasim, ng atong partner og ang Radyo Bandira diya sa General Santos City nga mulayat ngadto sa Balut Island, Sarangani Province. Og salamat po sa tibuok South Cotabato,
kung asa nagtingog karon ang atong usaka radio station mo ang Radyo Kaibigan 104.9 Surala o mulayat po ngadto sa North Cotabato o mulayat po ngadto sa Sultan Kudarat. May buntag Sultan Kudarat, Senator Ninoy Aquino. O salamat po sa Tibuok, probinsya sa Bukidnon, kung asa halos taga-lungsod, makadungog yun. Ubay-ubay nga mga radio station ang atong mga partner diha. Labi ng atong mother station diya sa Valencia City, diya sa Kabanglasan, doon ay isa ka radio station, o diya po sa San Fernando, o diya po sa Quezon, Kibawi, mulayat na, may buntag diya sa Damulog, good morning, kang Marilyn Talarok, may buntag diha, o good morning po diya sa Dangkagan, Kitautaw, Kadingilan, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Kalilangan, may buntag. Oh, good morning po diyan sa San Fernando, Kabanglasan, Talakag, may buntag. O sa Libuna, Baungon, Malitbog, Manolo Portage, Sumilaw, Impasugong, Malaybalay City, Lantapan. Murag, hurot siguro na kusulti ang tanang lungso diha. Huwag na aman, pasaylo ako ninyo. By the way, kamusta mga igan? Bukang liwayway, pizza 4 na karon. Dalay ko nagino tungod kay si Pastor Dan Abinangko gi-ordin siya nga pagkabisya pagka-reverend ay gahapon, no? Murag nagdungan mami ana sa una si Kamakop nag-ordin pero kay murag wa niya makuha siro yung papilis ngayong paggagamiton para sa iyang pagka-reverend. So salamat si Ginoo nga iordinahan siya gahapon. Congratulations, brother. Ako na-ordin ko 1997. By the way, ang pulong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi pinagis tinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang kugliyong baba. Ugmatod po niya sa Mateo 6:33, unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Diyos niya magpasakop ta. Siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa tumbuhing Diyos. Ato sa pasalamatan ang Ginoo karong buntag o ato sa ang iyon nga siya'y mag-uban ka na to maghahatag ulangit nun niya kaalam kalipay sa atong pag usa sa itong kasing-kasing sa pag-worship sa Ginoo karong buntag. Amahan nga langit nun, mahimayaon, may gugmaon, puno sa kaayo o katutom nga among nasinatian sukad nga natawo pamihangtod karon. O salamat sa luyos among pagkamakasasala. Supisinti ang grasa sa Diyos. Pinagi kang Hesukristo. Salamat Lord sa imong pagkuha kanamo gikan sa gingharian sa kangitngit og imam imumingida sa kahayag nga malipayon nga nagpadayon sa pagpangalagad sa Diyos. Og salamat sa kaluwasan nga among naangkon kapasaluan sa among mga sala. Og salamat sa tanang mabutang imong gibuhat sa among kinabuhi. Busa this morning we exalt your name, we magnify your name. We praise you, we thank you so much, and we worship you because you alone are worthy to accept all our praises and our thanksgiving. Lord, this morning, nag-ampo mi nga ikaw mag-aayos ng balatian sa pangalan ni Jesus o ikaw mag-uban sa tanan nga dunay lakaw karong buntaga. Ihatod sa lugar nga ilang adtuan nga safety while listening to this program. O nagampo mi o Diyos nga ikaw magagapo sa gahom sa kaway in the name of Jesus aron nga maangko na mo ang langit nun nga kaalam ug masabta na mo ang minsay nga imong giandam alang sa matag usa ka na mo. Nasayod mi Lord nga ang imong balaang pulong nga among pagatun-an karon usa kini ka panalangin
nga maabot sa tagsa-tagsa na mo kasing-kasing. Busa, this morning, we ask you, O God, to minister to us sa imong kogalingong pamaagi. Pinaagi sa paghatag ka na mong langiton nga kaalam nga mong masabta ng mensahe. Aron nga, mutubo yun mi sa among personal nga relasyon diya kanimo. O mutubo mi sa among knowledge about God's Word. O magkaroon kami ng deeper relationship with God. O nag-ampo mi o Diyos nga mabot yun ang panahon o niabot na alang sa uban. Nga nahimo ming hamtong spiritually tungod kay we are capable to do the ministry that you have entrusted to us. Busa this morning, O God, we come to you with a humble heart, knowing you are the God yesterday, today, and forever. You are the God who never change. Salamat, Lord, sa imong pagabuhaton sa among kinabuhi karong buntag. Dalaygon ka sa way katapusan. Salamat sa nindot nga panahon. Salamat sa ulan imong gihatag ka namo. Og salamat, O Diyos, sa duga nga kinabuhi nga among magamit sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Panalangin niming tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Well, good morning kang Mr. and Mrs. Isidro Cabasag diya sa probinsya sa Bohol. May buntag po kang Kusila Daog Romo. Mercy Kahulugan. Noisy Kado, may buntag po nimo diya sa Jal Santo City. O may buntag po diya sa Mailag, Balinsa City kang Rosalina Mariano Pante. Nelly Tirigusa ng Kalilangan, kauban kang Lorna Ibcas diha. Nag-chat na to sa iyo kais buntag. By the way, may buntag po diya sa Surigao del Sol diya sa Madrid, Carrascal, Bislig ba? Atandag si Consolacion Boisier nga matod pa niya, happy watching live and listening anas Madrid siya, Surigao del Sol. Malipayon kami magulat sa mensahe sa Diyos pinagi kanimo, Pastor Boy. Have a blessed beautiful morning. Og salamat po sa taga Kitaw-Tao. Loriga, Tito Riusora, Tidi Pastrana ng Barangay Kulungulo, good morning kag maing agaman sa akon kumare. Kag kumpare ko Mr. and Mrs. Pastor Rolando kag MC Mandy Uyala Mataw maing aga kag sa mga kabataan ngara sa Taiwan. Well, God is good all the time from Nili Tirigusa. Jocelyn Pinko, blessed morning po Pastor Boy. Si Jocelyn Harina ni si William, may buntag diya sa Tagbina. Good morning po diya kang Merle, kilaton ka no diya sa Kibuntungan. Salamat kay Igan Merle. Nasaid ko nga nakamata na mo ron, busy kayo para i-plaster maayong paninda nga Carnes Baboy diya sa highway sa Kibuntungan. Nel Pati, good morning Pastor Boy, salamat o dalaygon ang Diyos nabuhi ning kabuntagon. O awiting makalangit, glory to God. Salamat, Pastor Boy. Thank God for another day. Good morning, Pastor Rick. Salamat kay Igan Tina. Igan Anton, salamat kayo. Salamat kayo sa iyong kinabuhi. Nahimo yung panalangin, dili lang sa kuha, kung dili sa tanan nga tigpaminawan and yung pinagpalang musika. My prayer is God will give you good health, protection. O siya kanunay magagiya kaninyo, magawan kaninyo, panalanginan mo kanunay, uban ang mga anak. Apil ang apo. Salamat kay Igan Maria Cristina Ayuban. Nel Pati, good morning. O salamat po kang Pastor Elise Berador Tinaco. Abdi kayo, hook up dahin siya. O hindi mo palit o bayusa ha? Pastor, chat lang, uwa na'y bayusa. Ninet Baal Landasan, good morning Pastor Boy. Salamat sa pulong sino watching live from Maluko. Salamat taga Maluko no sakop ni sa Manolo Portage. Well, Mami Cor, may buntag ni mo Virginia Cabasag, Pastor Boy, good morning. Salamat sino watching live. DB Cabasag, Talibon Bohol. Amping, mahal namong Pastor Boy. Salamat kayo nga. Nahimo pong ming kabahin sa iyong kinabuhi. O kamo nahimo pong part sa among kinabuhi. Og nalipay po ko kang Francisco Yanong. Although dagang mga problema maabot sa itong kinabuhi. But anyway, muna ibinta ang ano na tayo ginoigan.
Francisco Yanong. Pastor Boy, good morning ni mo diha uban sa imong pamilya sa South Cotabato. Sa tanang kaibigan diha sa Surala, happy birthday today and Kupola. Awa, anniversary. Good morning, Pastor Boboy, ug sa tanan na Minaw, from Merli Klatong Canon. Aurelio Pagaran Butad, may buntag. Junalin Layawon, salamat kayo. Good morning, Pastor Boboy, ug sa tanan na Minaw, sa pinagpalang busika. God is good all the time. Ay, Nards Layawon, may buntag. Junalin Udinay Layawon. Og salamat pod kang Tito Rio Sora. Good morning, Pastor Boy. Salamat na usab sa Dios sa lain na usab nga kabuntagon. Nakapamati aron ang mamati aron makapami nakamata pami aron makapaminaw sa pinagpala mo siya. Paampo ko, Pastor, sa akong pamilya tua sa Malapangi, Lumundao, Marilug, Davao City nga maayong ilang panglawas. God bless you always, Pastor Boy. Okay. Delia Bill Visitacion, good morning, Pastor Boboy. Likewise. Kumari ko nini Jilly Kalwigan Bahian, good morning. Barangay Kurungulo, sa inyo talanda, maying aga. Alma Manguera, may buntag. Uy, Pastor Boy, good morning. Salamat sino sa sayos kabuntagon. Okay, not connected pa ang 90.3 bandera talibon. pabasin og malit sila, ha? Sige lang igan. Ingana gina kay usay gahapon dit magani ko. Salamat kayo atong the other day. Salamat pug kang Adalino, maalam question the second, may buntag nimo. nagpasalamat sa Ginoo to kay makasimba pa sa makadayeg. Pinagis pinagpalang musika. Good morning, Pastor Rosalie Aguirre Perez. Good morning, Pastor Boboy. Live na ta sa 98.1 radio station Bisleg. Salamat sa kanunay sa pinagpalang musika. Daghan usab ang napanalanginan from market side, Mangagoy, Bisleg City. Amping kanunay. Salamat. Helen Aliado, glory to God. Morning, Pastor, taga Pututan, Iloilo ni mayong aga. No? Salamat, Igan Helen Aliado. Managok, Malaybalay City, good morning, Kang Tricita Reyes. Beautiful morning, Pastor Boy. May the Lord God bless you and your family. Regards kay Manang Miding. Wala pa si Nanay Kamata. Kamata na siguro. Ay, salamat kang Junalin Layawon. Nag-greet na itong may muntag o nagpasalamat na po si Ginoo sa laing grasya sa kinabuhi. Salamat. Jocelyn Escobedo, Rosalina Mariano Panti, Jim Maturihas, taga Buhol, Talibon, Gyapon eh. Good morning, Pastor Boy. Andam na mi maminaw sa walang pulong si Watsing in Talibon, Buhol. Salamat. Ay, Consolation Boy, sir. Salamat kayo. Labi pa'y kukamas, may buntag po. Janet Balira. Good morning, Pastor Tagakwani, Iligan City. Salamat kayo. Engineer, Kasin, Kinit, Buyit, Loud, Insular. May aga sa imo, Kasin. Kag sa bilog nga pamilya, ay, may aga. Your wife, no? Good morning po kang Dondon de Los Santos. Good morning, Pastor. Naka-hook up na diri sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Uy, taga Sunshine Radio Butuan City, may buntag. actually, daghang mga de Los Santos na rin Dondon. Alma Ginoo. Kani, always yun na ay Ginoo. Always yun isang piton nga Ginoo. Sa Ginoo. happy and blessed morning, Pastor Boy. Andam na ko maminaw sa pulong sa Diyos watching here in Tagum City. Og salamat po kang Alma Bacarisa, Susan Itzahore. Og Maria Dim Cristomo Ligutan sa Butuan City, Joy Auntie Damisola, Tidi Pastrana, blessed Monday morning, Pastor Boy. Thanks be to God, we praise your name today and forever. We trust you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you for that prayer. Rona Baro, from Hingog City, may buntag. Dagang salamat, Ginoo, sa dugang adlaw imong gihatag ka na mo. Salamat, lovely pai ko kamas.
Happy blessed morning, Pastor Andam Nami, sa pulong sa Diyos, ha? Good morning po sa kay kumari ko, Mar Franco. Mar, salamat. Alan, salamat kayo. Ang Franco Agribit Supply diri sa Barangay Nase, si Cholanda May, atubang sa atong radio station. Litalit sa Wanan EP. Good morning, Pastor Boy. Pasalamatan ako ang Ginoo sa iyang pagpukaw na ako si Nanay Lita ni nga taga-Kialig magsaysay at Davao del Sur. Inotunta Nanay Lita makita ta. Di ba magyan man og muadtog Davao o di mo agi sa Colombia? Colombia. Igan li sa Sabas na Ingog City, may buntag. Kamusta man mo diha? El Cidronio, may buntag. Uy, Lili Kagas, may buntag ni mo. Good morning, Pastor Buboy. God bless you. Og salamat po sa taga Balaon Talakag, Josephine Merida Diagbel. Elma Tuminaw Idagan, may buntag. Rex Arsinas de Kenya, mayong aga. Og salamat po kang Mami Ami Romero. Puhon magkamuana ko dyan ninyo. yang anak na po doon, Rosemary Romero Apor, salamat kayo. Beverly Manggubat Balaba, may buntag, Pastor Boy, God bless. Og salamat po kang Josephine Ato Tenorio. Nelia Patsis, may buntag, Tagawao. Johnny Nayon, taga Purok City, Barangay Muralyo, Ningoog City, thanks, Pastor. Og doon na may mga punsing apelido diya, pakiregards ko, labi ka tong nurse, nalibot ko sa pangalan. Salamat kay Miluna Ladyang Hibong Estaris. Og salamat po kang Joy Antid Hamisola. Og kang Rosalina Mariano Panti, andam na, amen, ha? Dalay ko ng atong Diyos. Crisilla Daog Romo, salamat. Jonalyn Layawon, iminog amen. Rosemary Romero Apor, morning Pastor Boy. Og sa tanan, salamat na punta sa kaayos Ginoo kay nakamata na punta ng kabuntagon. Amping kanunay, Pastor Boy, God bless you always and your family. Joy Auntie Damisola, amen. Og salamat po kang Antolino Agustin, from Pulomolok. Salamat, salamat, good morning po. Andres Atinsa, gandang umaga po, Pastor Boy. Kuslason Boy Sir, amen og amen. Bilma Rana Mansan, salamat. May buntag po kang Mimi Bayudo Dablo. Pastor Pampu ko sa Kayuhan, sa Balatian. Sige, karon maampu ta. Nel Pati, good morning Pastor Boy. Salamat udlay gud ang Diyos na buhi sa walay katapusan. Salamat sa pinagpala mo siya kada buntag. Salamat Pastor Boy. Salamat po kang Rosinda Pangilan. Morning Chin, tambong mi, wala gyud mi picture ni Sansan Amping dia. Naminaw ko live ni Rick Leb Dangalyo magulang, ha? Pastor Dan. Okay, salamat. Salamat po kang Julay Layawon. Good morning Pastor Boy, salamat sa atong ginunga na ay pinagpalang musika sa matag adlawon. Og salamat po sa kaayos sa pagsakripisyo ninyo aron lang nga makashare sa pulong sino og amping kanunay Pastor Boy. Actually ako nagpasalamat ko sa Ginoo because ang akong trabaho sa una, ako'y muadto sa mga bukid, muadto ko sa ubang lugar og mudala ko sa system. Manangin sa kapitan. Aron lang nga, musangyos punong sa Diyos niya. Muli ko sa mga alas dos montag. Pero salamat sa ginutong ka itong edad. Gindugangan ni Lord o niya, nagkakaluya po. Muli nga, nalipay ko nining ministry ha. Kaya maabot yun ang panahon nga, mukamang nalang ko sa lamisa, maglingkod, magampo lang ko nga makakita pa ko, umaado na tay tingog. Salamat, Nel Pate. Nusikado, salamat. Napas Akme, salamat. Virginia Bersabal, salamat. Nini Jilly Kalwigan, Bahian. Beautiful morning, Iyan Pastor Boy, God bless. Bimbo Ali Maladang. Mayong aga, Pastor Boy. Ari Galantaw naman ko sa imo live subong aga. Te ano, guwapo? Tiguang na. Ilinita Wanso, good morning, Pastor Boy, God bless. Kamusta mo na si Tibuli Edwards?
Marisa Sintilias Terigusa, may buntag po. Elpidio Eli, Pastor, may buntag diyan sa Tawas, Kitaw, Tau, Bukid nun. O salamat po kang Virgie Remirata. Good morning, Pastor Boy, o sa tanan nga mga kaibigan sa Mailag. Well, atong oras, alas ko ito 28, pero background na to. But anyway, salamat po kang Maria Dame Cristo Muligutan. Good morning, Pastor Boy. Morning po sa tanan nga tigpamati ning maong nga programa sa Ginoo. God bless us og sa tanan nga mga pastor, especially Dangalio pastors. Tulura mi. Pero doon ako mag-agaw mga pastor og mga pastora. Helen Cabalani sa Sikihor Province, thanks for another day. Uy, taga Sikihor, may butak. Asa man Sikihor? Kaya akong father-in-law. Murag taga San Juan. San Juan ba to? Oo. Dia Sikihor. Na-share akong wife dia nga bahin sa yuta nga gamay. Bro, di na. Romel Tabanag, may buntag. Taga Santo Jose, Pagusan del Sur. Ami Romero, good morning Pastor Boy and all listeners and viewers of Pinagpalang Musika. God bless us together. Salamat igan, Ami. Sumabot yung panahon makabisita ko diha. Ako nang ampuan nga makaanak ko diha. Good morning, Pastor. Maing pagpaminaw diha kang Ma'am Ninita Simong og bilitin. Happy birthday kang Isar Simong. Salamat, Pastor. Gikan ikang LC Panay Lumansay. Good morning, Pastor Boy. Nahurot na ang bayusa diri sa Kaibigan Center Gino. Ingoog City. Salamat kayo, Pastor. Ignas, Pastor Dan, yung mudala mo ato diha. Salamat kayo sa atong bayusa nga gamit sa Gino. Abi nyo higalaigson kani atong bayusa gigamit kini sa Dios sa katabang, no? Daghan uban diya nga tungod sa kamahal sa abono, nagpadit lang sila abono gamay niya, ilang sagulan ang tubig, kanang butangan lang bayusa, butangan lang tubig gamay, ilang tunawon, no? Wapo ang epekto anak. Well, atong oras, alas 4:30 na, panahon ng atong kwaon atong Bible, notebook, o bullpen, para doon na tayo kalista. Salamat kang Belbit, Riarte. Tag-asa man niya. Ingon niya, good morning, Pastor Boy. I'm listening and watching. Thank you, Lord, sa bagong adlaw. Bagong adlaw o greet na ko akong anak nga si Maria Princess Atura. Happy birthday today. Salamat, Lord, sa maayong panglawas. Ngayon mong gihatag sa ako ang anak. Well, di na yun na to kapunggan. Sorry kayo nga, gusto pa muminaw sa kanta, pero mas nindot nga sa iyo itang mata kay doon ay mga music kay ato yung tagagamay o importansya po kanyang mga minsay sa uman kay malipay budbaya nga ilang hinaguan nga mabasa nato sa kanginan. Well, atong ablihan atong Biblia sa libro sa Isaiah 64 o atong basahon ang tibuok Kapitulo kay doon na raman ni 13, I think 13 at 12 verses. Dosira nga maunay pundasyon sa atong pagtuon sa balaang pulong karong buntag. Ginoo, pikasa ang langit o kanaog aron mga tayog ang mabukid sa imong presensya. Maingon nga ang kalayo musunog sa mga laya nga sanga o mupabukal sa tubig. Ang imong pag-abot mupakurog sa mga nasod nga imong mga kaaway o mailan nila kung kinsa ka. Sa dihang nanaog ka kaniadto o naghimog katingalahan mga butang nga wala namo paabuta. Nangurog ang mabukid sa imong presensya. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog o nakakita og Dios nga sama kanimo nga mutabang sa mga musalig kaniya. Now notice the word, nga mutabang nga musalig kaniya. Ginadawat mo ang mga nagakalipay sa pagbuhat og matarong og nagasunod sa imong mga pamaagi. Apan nasuko ka kanamo kay nagpadayon kami sa pagsupak sa imong pamaagi.
busa unsaon panman namo pagkaluwas. Nahisama kaming tanan sa usa ka hugang butang ug ang tanan namo mga maayong binuhatan sama lang sa hugang trapo, sama kaming tanan sa dahon nga nalaya ug ang among kadaotan sama sa hangin nga mipalid kanamo. Wala gayoy bisan usa kanamo nga midangop kanimo ug naninguha sa pagkupot kanimo, mao kana ang hinungdan kung nganong mitalikod ka kanamo. Ug gipasalipdan mo kami nga mga matay tungod sa among mga sala. Apan sa gihapon, ikaw ang among amahan, Ginoo, sama ikaw sa magkukulon ug kami sama sa lapok. Ikaw ang naghimo kanamong tanan, Ginoo, ayaw palabihi ang imong kasuko kanamo. Ayaw hinumdumi hangtod-sangtod ang among mga sala. Nagahangyo kami kanimo nga tagdon mo kami kay kaming tanan imong katawhan, ang imong balaan nga mga syudad, apil ang Jerusalem na isama sa deserto nga walay nagpuyo. Nasunog ang among balaan og matahom nga templo. Diin gisimba ka sa among mga katigulangan. Naguba ang tanan nga butang nga among gipakamahal. Bisan pa ni ining tanan, dili mo ako gihapon, dili mo pa gihapon kami tabangan. Ginoo, magpahilom ka na lang ba o silutan mo kami sa hilabihan. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Mga kaibigan, we have nothing to do this morning except to trust the Holy Spirit nga maugayoy mutabang nato aron atong masabtan ang pulong sa Dios nga atong gibasa. Mga kaibigan, ubanay ko ninyo sa pagtuon ining Isaiah chapter 64. Pirdo na tayo mga pipila ka mga cross reference nga mo'y musuporta sa atong pagtuon karong buntag as part of topical ang atong pattern sa atong pagtuon karon. Well, ang tibuok Isaiah 64, atong makita din si propeta Isaiah cried for God to manifest himself. Nanawag sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo nga ipakita niya yung kogalingon sa mga tao sa Israel. Kaya ang Ginoo nagtalikod tungod kay nagkinabuhi sa sala. Wa mo dangop sa Diyos. Muna ang nagingon sa 12, dili mo paghihapon kami tabangan. So sa ato pahigala igsoon, the prophet long for God to meet Israel in her time of need. Muna yung pangandoy ni prophet Isaiah nga ang Ginoo magpakita pag-usab sa Israel sa panahon nga sila nagkinanglan kay kinipiting paita ilang sitwasyon. They need God. Og prophet Isaiah, he doesn't understand why God is silent at such a time. Kaya kung atong basahon diri nga naghangyo siya ang Ginoo magmanipisto na pud sa ilaha tungod sa ilang mapait nga sitwasyon, pero ang Ginoo nagpabilin sa nga hilom sa panahon sa ilang kinahanglanon. Muna nga nag-ingon din nga bisan baniining tanan, dili mo paghihapon kami tabangan. Ginoo, magpakahilom ka na lang ba o silutan mo kami sa hilabihan? Muna yung conclusion sa Isaiah 64. Nahigala, there are times when we can identify with Isaiah cry. Diba? Doon ay mga panahon nga
atong ma-identify yun. Ang atong kagalingon sa panahon nga si Isaiah nag-dool sa Diyos, naghangyo sa Ginoo. Labi na yun sa panahon nga innocent people die at the hands of cruel oppression, di ba? Doon ay mga taong inosinti nga nangamatay tungod sa kapintas pagkadutan sa tawo. Muna, diri sa Moa, doon ay 55 years old o nakigpuyo siya sa 72 years old and they are supposed to be married. Magpakasal sila. Siguro naminaw sila karon. Ang pamilya ni ini nga kalit lang nga gisulod sila sa ilang balay sa tuong gabi o gipang tigbas o namatay. Pero salamat kay nadakpan ang nagbuhat ni ini. So doon ay mapanahon sa atong kinabuhi nga mga innocent people namatay in the hands of the cruel oppressor. O doon na po yung mga panahon nga the wicked people carry out carnage. O carnage, pag may utang carnage, kanang patay, no? Gipatay nga, tao o mananap. No? And are not judged. No? Kanang injustice kayo. Unya, gawas ni Ana, doon na po sa panahon nga, doon ay mga trahedya nga mubunal, muhapak sa tagsa-tagsa nato kapamilya o sa tibok nato nasod. There's a time like that. Muna nga, makaingin yun tayo nga, ma-identify yun nato itong sarili. Pinagi sa pagpaminaw, pagbasa sa gisulti ni Prophet Isaiah sa iyang pagpanawag diya sa Ginoo, mga higala. So ang pangutana, kung maoni atong mga kaimtangan, maoning atong kung saan ni atong experience atong kinabuhi. Nga sa panahon nga nagkinahanglan ta Ginoo, ang Ginoo nagpabilin nga naghilom. He does nothing. He does nothing. Sa maniningi, sulti ni Prophet Isaiah, they need God, but God still silence. Nagpakahilom ang Ginoo kanila. So ang pamutan na karon mo ni, what is God doing while the unthinkable is happening? Unsa man ang ginabuhat sa Diyos sa kinabuhi sa tao, samtang doon ay mapangitabo silang kinabuhi nga wa yun na ito yun na nga may tabo sa ito ah. Diba doon ay mga pangitabo sa itong kinabuhi nga wa na ito yun na huna nga niabot na ito. Diba? So ang pagkutan na karoon unsay ginabuhat ni sa Ginoo sa panahon ni Ana. Muna atong sisihon karoon mga higala. Muna itong sisihon. What is God doing while the unthinkable is happening? Sama na ko. Doon ako yung mga life experience sa akong kinabuhi. Ang mga butang, awa na ako ginuho na kalit lang hitabo na ako. Kalit lang hitabo. Piskay may akong lawas. Although ang akong pagtuong tungod sa diagnosis sa doktor, amoeba lang. Guan Guzman na siya. Pero kalit raman nga nabot ang panahon nga dili kay maya itong paminaw. So iraso sa ospital na determine, so nang undergo ko og surgery sa duha kabahin sa akong organs. Duha gyud. Dunay gibuhinan akong bladder,
Og akong kulon giputol, gisumpayan og artificial. Wala ko na ginoo na. Wala ko ginoo na. Una nga pagutan na karon, what is God doing unsay ginabuhat sa Dios while the unthinkable is happening? Nga dunay mga events atong kinabuhi. Wa ginhato gihunahon na. Mga higala. Now, ang tinood mo ni sa panahon sa mga pahintabo nga wala ito ginoho na unsa may gibuhat sa Ginoo, ang tinood mo ni He is extending grace to man. Iyang gi-extend ang iyang grasya sa matag-usa ka na ito. Mamani diri nga ang naitabo diri o sa 64. Piting paita silang sitwasyon. They need God, but God is silence. Pero ang tinuod, kung iyan na ang mapangitabo, ang kamaturan atong Ginoo nag-extend sa grasya sa tao. Kung atong basahon ang Roma chapter 3 verse 24 as a part of cross reference to support that particular points nga atong gisulti, mga kaibigan, atong basahon na as to i-support. Inyo lang ilista niya, Roma Kapitulo 3:24. Niara akong basahon ni Galamayig. So on, niara 24. Okay. Matod pa sa 24, apan tungod sa grasya sa Dios, niana, gipakamatarong kita pinaagi kang Hesukristo nga nagtubos ka na to o kini gasa sa Dios. Muna'y kamaturan. Ha? When God is silence, sa panahon nga dunay dili maayo ang atong kahimtangan, nagtawag ta kaniya, nangayo tagtabang kaniya, but God still silence. Pero ang tinuod, matod pa sa 24, apan tungod sa grasa sa Dios, gipakamatarong kita paagi kang Kristo Jesus nga nagtubos ka nato og dili gasa kundi og kini gasa sa Dios. So dunay gasa diri grasya. Now, kung atong tanahon, Isaiah is calling out for God to do something drastic. Pag-ingway ito drastic ka ng dili mayo. Diba, nag-ampo siya diri sa Isaiah. Nga mabuak ang langit. Ingon sa mabuak ang langit. Unya ang bukid. May flow down at the presence, at thy presence. Inyo ba nang nakita din sa 64, sa Isaiah? Ang ampo niya, ginopikasa ang langit kanawag aron matayog ang mabukid sa imong presensya. Pikason, aron mauyog ang mabukid. So, mo ni ampo ni Isaiah, gitawag niya Ginoo nga to do something drastic. Now, sometimes, mga kaibigan, doon na tayo mga pangutana about why God doesn't prevent pain sa atong kinabuhi. Muna'y pangutana. Ako sinasabi, grabe ka itong wala ko ginuhuna nga mga pangitabo sa akong kinabuhi. Ang di na ko maantoy. Kanang 50 yung sakita. Kanang di ka kaihi. Sakit kayo. Kunya humani mong ihi, pwede yung sakita. Murag mo pagot imong ipon, makaingong ka nga. Murag mo naman ni ang sitwasyon dito sa impyerno. Mga higala. Muna. Susay, makaingong tao. Nga ano, Lord? Nawa man imong ipunggan ka ng mga sakit nga nabot sa akong kaugalingon. Muna nga usay, we wonder why people, why evil people seems to get away with sin. Usahay, di nato basabtan, ngano ang Dios? Wala maniyagi
prevent ang mga trahedya nga mabot sa atong kinabuhi. Mga kaigan, unay mga pangutana. Tuna tayo mga pangutana sa Ginoo. Pero ang tinuod sa panahon nga ang Diyos hilom, sa panahon sa makasakita sa atong kinabuhi, ang tinuod, He is extending grace to man. Iyang i-extend ang iyang grasya sa matag usa kanato. Kung atong tanawon, unsa gibuhat sa Diyos sa panahon sa iyang paghukom sa mga tao kaniadto. On the spot, di ba? On the spot.

lang sala nga gibuhat. Muna nga, abi may galing sa igsoon, ikaw ako, deserve ka ita. We all deserve God's judgment. Dapat hukma na ta sa Diyos sa atong mga sala. Pero, but now, pero karon, He with grace. He with in grace. Why? So, lahi karon sa una, on the spot, ang pagsilot sa Diyos kanila tuon silang sala. Pero karon lahi mahigala. Lahi. Lahi. Tungod kay gi-extend pa ni Lord ang iyang grasa sa atong usa. Why? Because according to 2 Peter chapter 3 verse 9, kung atong basahon di ato yung makita, God is not willing that any should perish. Atong basahon igala. Ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Niyaraw, paminaw. Ang uba naghunahon na nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman siyang saad, apan ang tinuod. Wala siya naglangay-langay kundili naghulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga mawala. Nahigala igsoon sa panahon sa mapait na to nga eksperyensya sa atong kinabuhi. Mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi nga wag yun na to gipangandoy, wag yun na to gihuna-huna. Kalit yun abot sa atong kinabuhi. O sa panahon nga nagtawag ta sa Diyos, ang Ginoo nagpabilin og paghilom. Nga naman, tungod kay gusto niya nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala kay di siya gusto nga mawala ka. Wala sa naglalangay sa pagsilot ka nato. Ang gusto sa Diyos iyang i-extend ang iyang grasa sa matag usa ka nato. Until such time nga ikaw makarealize sa dautan nga imong nabuhat aron ka makahinulsol pa tungod kay ang Diyos di gusto nga mawala ka. Muna ang tinuod sa panahon sa mapahitabo sa atong kinabuhi nga wa nato ginahuna ni abot sa atong kinabuhi. Nanawag ta sa Diyos, ang Ginoo nagpabilin, nagpahilom, pero ang tinuod iyang gi-extend ang iyang grasya kanimo. Kung atong itandi sa panahon sa pagbaha sa Tower of Babel, Sodom of Gomorrah, on the spot gihukman sa Diyos. Pero kita, ganung wa man tagihukman sa Diyos, we are deserving sa judgment sa Ginoo. Ang tubag, God is not willing that any should perish. Muna higala igsoon, this moment is an opportunity of grace for each of us. Karong panahon na. Muna'y panahon sa oportunidad sa grasya para nimo, para nako. Kung ang imong sitwasyon karon higala igsoon, piting paita. Nanawag ka sa Diyos sama ni Prophet Isaiah. Tungod sa mapait niya sitwasyon sa mga tao sa Israel, pero wala nila masinatian nga ang Diyos nagmanipisto kanila. Muna nga nagpangutana, nagsulti si Prophet Isaiah, magpabilin ka ba nga magpakahilom?

Sa mapait na mga sitwasyon ang tinudigala, wala sa nagpakahilom, kundili gusto niya i-extend ang grasya kanimo. Muna, nga wala siya naglalangay sa pagukom ka nato, ang Tinuod. Di sa gusto nga mawala ta, ay ang gusto nga ikaw ug ako maghinulsod sa atong mga sala nga nabuhat. Kamusta may mong kinabuhi gala? Kamusta may mong sitwasyon karon? Nagtuo ko nga duna tay mga kaigsoonan nga nag-antos sa makasakit sa ilang kinabuhi. Tungod sa mga balatian, tungod sa mga sitwasyon nga ilang nasinatian karon. Ang Tinuod. When God is silent sa panahon sa mga kalisod niya sa atong kinabuhi, ang gibuhat sa Dios, He is extending grace to you and me. Ang ikaduhang butang atong nakita diri mga higala igsoon, not only God extending grace to man, ikaduha, He is fulfilling His plan. Ang Tinuod, iyag yung tumano niyang plano sa imong kinabuhi. Tanaw na to ang unsay gisulti sa Galacia, Kapitulo 4, Versikulo 4 hangtod sa 5. Galacia before Ephesians. Hindi na may babalik. Matod pa sa 4:4-5. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios, gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak. Gipakataw siya sa usa ka babaye ug nagkinabuhi ilalom sa kasuguan, aron tubuson ang tanan nga na sa ilalom sa kasuguan. O, kita mo na higala. Ha? Matod pa sa 4. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios. Gitagal, ha? Doon na maabot ang panahon. Unsa gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak? Kinsa niya gipadala? Si Kristo. Unsa purpose? Gipakatawo siya sa usa ka babaye. Di ba natawo siya sa usa ka babaye nga mao si Maria? Og nagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Nagkinabuhi po sa ilalom sa kasuguan. Aron tubuson ang tanan nga na ilalom sa kasuguan. Aron kita mahimong anak sa Dios. So tubuson ang tanan mga tao nga nagpailalom sa kasuguan. Aron mahimo tang anak sa Dios. Sunsay buti pasabot kaning 4:5. Dunay plano ang Dios aron iyang matuman. Muna iyang gipadala iyang anak nga mo si Kristo Jesus. So since before the foundation of the earth, God has had a plan. So wala pa napundar ang kalibutan, ang Diyos doon na nay plano. And this plan, o kini nga plano, even involved the fall of man sa pagka-separa sa tao gikan sa Diyos. Iiwasan ang kasamaan, ang pagkahulog sa tao dito sa Garden sa Eden, wa gyud ni naka-surprise sa Ginoo because that is His plan. Wa ma-surprise sa Ginoo sa diyang nakasala si Adan ug si Eva. Wa ma-surprise sa Ginoo tungod kay uban na sa plano sa Dios. Muna nga nagabot ang the first promise of redemption was given in Eden, dito gihatag
Sumala pa sa Genesis chapter 3 verse 15. Atong basahon ni gala, mo in the first promise dito sa garden sa Eden, mga kaibigan. Ni atong basahon din sa Genesis chapter 3 verse 15. Muna nga ginuwa mo surprise na look at verse 15. Ikaw ang babae mahimong magkaaway apil ang imong kaliwat o iyang kaliwat magkaaway sad. Dugmo ko niyang imong ulo o paakon mo ang iyang tikod. That is a promise of God. The first promise of redemption was given in Eden. Muna niya, makita na ito, niabot ang taas nga panahon sa pagulat para sa manluluwas. Una-una, the promise came through the prophets. Kung sa ini, promise, pinagi sa propeta, doon ay bata, nga matao, virgin born, panganganlan nga Emmanuel, dito matao sa Bethlehem. Promise pa na sa Isaiah. Unya niabot o 400 years of silence. Mga 400 years. Silence na after this promise. Then, sudden, nagpakita ni abot ang mga gitawag nga angelic activities nga dunay babae nga magnabdos o manganak sa usa ka lalaki o panganlan nga si Jesus nga muluwas sa tanang tao sa kalibutan o tinuod Christ was born. Una may ngunta nga, God is always on time. God is always on time. He was on time at the cross and the resurrection.

si Kristo. Nga niabot, nagpakamatay nga ito sa krus, o nabanaw siya. And he will be on time when the return of Christ. Pangutana. Are you ready for that great day? Preparado na ba ka? Yan ang panahon na nagitawag na ito ang pinakadakong adlaw sa pagabot ni Kristo Jesus nga unannounce muna ang plano sa Diyos. He's going to fulfill His plan. Natawo na siya, namatay na siya, nabanaw na siya, ug nasa sa langit. Ang usa niya ka plano, bubalik siya arong kuhaon ta. Kung ang Diyos nagpabilin niya, nagpakahilom sa mapait na itong sitwasyon, ang Tinoon, He is going to fulfill His plan to you and me. And you know, brothers and sisters in the Lord, what is God doing while the unthinkable is happening sa imong kinabuhi? Gusto sa Diyos nga extend yang imong, yang grasya kanimo. O gusto sa Diyos nga iyang ipulpil ang iyang plano kanimo. Una nga, wa ka pa niya hukmi. Kung atong itandi sa Old Testament, on the spot ang paghukom sa Diyos. Pero sa tuwa, sa mapait na itong sitwasyon tungod sa atong mga sala, we cried for God. Pero ang Diyos, nagpakahilom siya. Nagpakahilom siya for the purpose. Ang iyang ginabuhat, iyang iksin, iyang grasya kanimo. Tungod kay gusto sa Diyos nga ipulpil niya iyang plano si mong kinabuhi. Ang ikatulo, what is God doing while the unthinkable is happening sa mong kinabuhi? Ang ikatulo, He is knocking with His hand. Sumala sa Revelation chapter 20, chapter 3 verse 20. Ang ginawat sa Diyos sa panahon sa mapait na ito nga sitwasyon, ang Diyos na pakahilom, pero ang Tinoon nagatuktok sa imong kasing-kasing mga higala. Ingon sa, "Behold, I stand at the door and knock.

ako ng basahon sa Binisaya nga pinulungan. Mao ni ginabuhat sa Dios sa imuha karon. Sa panahon sa mapait ni mga sitwasyon. Nagatindog ako sa pultahan nga nagatuktok kung adunay makadungog sa akong pagtawag ug mapadayon ka na ako siyang balay, musulod ako ug mag-uban ka nimo sa pagpangaon. Now, brothers and sisters, kung doon na may mga pangitabo sa imong kinabuhi nga mapait nga wa nimo ginarhuna, unsa may gibuhat sa Ginoo? Ang Tinuod nag-extend sa grasya sa imuha. Tuwag kay gusto niya ipulpil ang plano kanimo. Muna ang karumbuntan, ang Ginoo nagtuktok si mong kasing-kasing. Jesus take the humble place, inviting you to fellowship and have eternal life. Ang kamot sa Diyos, nagaliho sa imong kasing-kasing. O kung unsa man yung mga circumstances sa imong kinabuhi, ang Tinuon, gusto sa Diyos nga dadon ka sa kaluwasan. Ang akong pangutana karon, do you hear His voice? Imo ba nadunggan ang tingog sa Ginoo? Imo bang na-recognize ang iyang trabaho sa imong kinabuhi karong buntag? Balikon ako, brothers and sisters in the Lord. Unsa man ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi sa panahon sa mapanghitabo nga wa nato ginahuna. Ang Tinuo, kun ang Diyos nagapakahilo ug dinhi imo masinatian ang tubag sa imong sitwasyon. Ang Tinuo, gusto sa Diyos nga iyang extend ang iyang grasya kanimo. Tungod kay di siya gusto nga mawala ka. Gusto niya nga mabuti ka sa punto nga maginulsol ka. Ikaduha, gusto sa Diyos nga iyang ipulpil ang iyang plano kanimo. Nga mahimo kang anak sa Diyos. Mahimo ka anak sa Diyos. Kaya kung atong tanawon ang mataw sa Israel, naghimo og dautan, mo hinungdan nga ang Diyos nagtalikod kanila. Muna nga si Prophet Isaiah gusto niya nga magmanipisto ang Diyos kanila. Kung ang Diyos napakihilom nimo, gusto sa Diyos nga mapulpil ang imong plano sa imong kinabuhi. Ang Tinuod, ang Diyos, nagtuktok sa imong kasing-kasing. I-invite ka niya na makig-uban siyang pagkaon sa pagkaon aron imo maangko ng kinabuhing way katapusan. Ang Tinuod, ang kamot sa Diyos nagaliho sa imong kasing-kasing. Tuod gusto niya kung unsa man ang mapait ni mga sirkumstansya na abot sa imong kinabuhi, ang Tinuod mudala na o kaluwasan nimo. Muna mo tana ko, imo ba nadunggan ay ang tingog? Imo bang na-recognize ang iyang trabaho sa imong kinabuhi? Ang Tinuod, God will meet you where you are now.
kung asa man kakaroon. Gusto sa Diyos nga makig-uban kanimo. Ang Diyos mo response to your call ug muhatag nimo kinabuhing dayo. Tungod gusto sa Diyos. Ngayon niyo ang tanan sa imong kinabuhi, ang tanang maayo. Kamusta may mong kinabuhi? Sa tanan, nga dunay mga problema. Sa tanan, nga dunay mga kasakitan sa ilang kinabuhi. Sa tanan, nga naminaw karon, nga nag-antos sa mapait nga sitwasyon. Ug imong nasinatian nga nagpakahilom ang Ginoo ang iyang buti pasabot. Gusto sa Diyos i-extend iyang grace kanimo, iyang grasya. Tungod gusto sa Diyos nga iyang tumanon ang iyang plano sa iyang kinabuhi. And now, nanuktok siya sa imuha. Ang imong pag-abuhan mo, duol sa Diyos, mangayog pasaylo sa imong sala, dawata si Kristo imong Ginoo. O diyan imo masinatian ang pagtabang sa Diyos. Magampota. Lord, usahay, nanguta nami, where is God when events don't make sense? You know, thank you so much for your word, reminding us sa mapait na mo ng mga sitwasyon sa kinabuhi. Usahay, manguta nami sa among kaugalingon. Asa ka, Lord, sa panahon yung nagkinanglan minimo. Dili na mo masinatian ang imong pagliok sa among kinabuhi. Nga nung nagpakahilom ka man, ang tinuod, Lord. Nagatrabaho ka sa among kinabuhi. Sa panahon nagpakahilom ka ang tinuod, padayon ka na extend sa imong grasya ka na mo. Kay usahay, Lord, kung walay mga dautang pahintabo sa among kinabuhi, wami panahon nimo. Pero salamat sa mga sirkumstansya nabot sa among kinabuhi. Nga mao dai na nga imong gi-extend among ang imong grasya sa batag usa ka namo. Tungod sa imong trabaho nga imong gusto mapulpel ang imong plano sa batag usa ka namo. Nga ang tanan makaangkon sa kaluwasan. And right now, nagatrabaho ka. Imong ginatuktok ang mong kasing-kasing. Tungod kay gusto ka, makig-uban ka na mo. Busa, Lord, karong buntag, gila na mo nga makasasalami. Ug nasayod mi ang tanan nga mga di maayo nitabo sa among kinabunga sa among sala. Busa pasaylo ami, Lord. O karong buntag amo kang gidawat nga among ginugman luluwas sa among kinabuhi. Please enter to our heart. We invite you to come to our heart. O salamat, Ginoo,
sa kaluwasan nga muna angkon karon. Pinagi sa akong pagtudi kang Kristo Jesus. O karon Lord, nag-ampo mi kun unsa man nga mapait nga masitwasyon. We are children of God. Anak namin nimo. Amahan ka namo. Busa nagapay mig taba. Ikaw mag-aayo sa umbalatian sa pangalan ni Jesus. O ikaw mag-uban ka namo sa among pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo. Sugod karon, hangtod si mong pagbalik. Salamat si mong mensahe nga mong nasabtan. O karong buntag, Lord, ikaw mag-aayo sa tanan nga among giantos bunga sa sala nga among gibuhat. Labi na tumamong mga igsoon nga nagpre-request sa kayuhan sa balatian. Tanan nga naminaw karon nga nag-antos sa balatian. Because we are now God's property, we belong to God's family. Anak namin nimo, amahan ka namo. Di mi maula maig tabang nimo. Salamat sa kayuhan imong gihatag ka namo. Kung ikaw magatagbo sa mong kinahanglanon, ikaw mag-uban sa mong matikang karong adlaw, sa pagawas namo sa mong panimalay, muadto mi sa tagsa-tagsa namo ka matrabaho. Giampo namo nga ikaw magapanalangin. Panalangin ni ming tanan. Salamat sa ulan. Ihatag ka namo ang piskay nga lawas. Panalip di mi kanunay nga walay mga kakulian mitabo sa mong kinauwi. Because that is your promise. O nagampo mi o Diyos nga ikaw mag-uban sa mga igsoon nga nasa abroad. Panalip di kanunay, ihatag ang piskay nga lawas. O ikaw po mag-uban sa ilang pamilya des Pilipinas. I-preserve ang ilang marriage life, ang ilang family. O kami po, Ginoo, salamat sa mga butang imong gibuhat sa mong kinabuhi. O karong buntag akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Ikaw magigiya ka namo, ikaw maghatag ka namo langiton nga kaalam, labi na gyud kun sa ano pag-manage ang among panimalay, ang among trabaho, among negosyo, bisan pang among espiritual nga bahin sa among kinabuhi. Lord, bless. Open the windows of heaven ug bibundahan panalangin sa matusa ka namo. O nagampo mi o Dios, ikaw padayon sa pag-provide sa kinanglanon ning pinagpalang musika. O nasayod mi nga imong pagatandugo nang sa tagsa ka makasingkasi. Nga dunay kabalaka sa mga kalag ug sa bulaton sa Ginoo. Salamat sa mabutang imong gibuhat sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa way katapusan. Kining tanan mo giampo gisalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo maluluwas. Amen og amen. Good morning, dalaygon ang tanan. Dalaygon ang Ginoo karong buntag. Og daghang salamat sa tanang makigsunod nga naminaw karong buntag. So salamat, salamat sa Dios. So aminsay sa Ginoo, very simple kaayo. Kung dunay mga panahon nga bati untang amurang pakailom ang Ginoo tinuod. Kung nagpakailom ang Ginoo, gusto sa Dios nga i-extend ang grasya nimo. Ang iyang grasya kanimo, tungod ang Dios gusto niya nga i-fulfill ang iyang plano kanimo. Nga mahimo kang anak sa Dios. O karon ang ginabuhat sa Dios, through His word, iyang ginatukoy mong kasing-kasing. Iyakang ibitar to fellowship with Him aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Dalay ko ng ginudangan salamat. Well, atong oras 19 minuto sa milabay sa lasigo sa buntag. Medyo gitiwas na yun ako kay basig ang uban di makapaminaw ugma. Oy, good morning kang Rupa Hapayan Adram, Nancy Cloud, Alberta Sulugastoa, Jane Kalibayan. Good morning kay Pastora Nerla Kabaya, Imin Pastor, good morning. Carlosa Villamor Gantuanco, good morning Pastor. Judith Porisima, oy, kamusta ka na igan Judith, just to be alive.
Good morning, Pastor Boy. Teresita Miles Canato, dia sa Sugod, Valencia. Good morning, Pastor Boy. God is God all the time. Have a blessed day. Watching live, Barangay Sugod, Valencia City. Thanks, Pastor. Kamusta na? Kusog na ulanda. Good morning po kang Roy Pantilanan. Ha? Maing aga sa imo, Roy Pantilanan. To my cousin, Jeannie Loud Pillier. Rosemary De Roca. Good morning, Pastor Boy. Rio Litya Kiara, kamusta? Oh, kamusta po dia sa imo mga igsoon dia sa itong lugar dia sa Damulog, no? Naka... Kang Marilyn Talarok. Good morning, Pastor Boy. God bless us all. Jocelyn Abad Tuan, maing aga, Pastor Boy. Shout out kay Nanay Anita Gapa Marie Subong Aga. Elenita Sharot, morning, Pastor Boy. Salamat sa minsay. Ubala ang pulong sa Diyos. Ngayon mong ipabot ka na mo. Salamat. Jen Calibayan, maing aga, Pastor Boy. Salamat sa pulong sa Diyos. Makahatag kapag on sa akong pagtuo. Og salamat po kang Bergeri Merata. I mean, kayo ang pulong sa ginu-watching live from Prok 5 Mailag. At Albay, Delilah Albay, maing aga. Beverly Guinness, morning, Pastor. Lornaib ka, salamat. Sally Susi Daling Leres. Amen, good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Amen, og amen sa pulong sino. God bless plum, Lornaib ka sa kalilangan bukid noon. Rosel Turay, good morning. Good morning po. Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Uy, good morning kay Pastor C. Samolde. Ay, namati ko sa imo kapon, ha? Daw namin, hindi mo birada kaya pumati ko ba? Istorya lang ta, ha? Oh, salamat to, sir. Ay, nako. Oh, nagatuktok ang Ginoo sa imo kasing-kasing kung sino umaga. Ah, palapit sa iya ka magtuo. May kinabuing dayon. Pagkatapos magpabautiso ka, bahala sa ngalan sa Amay, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, wala problema na. George Buhayang, good morning. Marilo Banahira Bilite, good morning. Abini mo ikso, no? Ang powerful nga gospel. Amo ang kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Unang makaluwas, oh, si Kristo. Bonita Sumurong Banting, good morning. George Buhayang, good morning. Auntie Ruth Birhom Italia, amen, Lord Pastor. Good morning, Super Jude Cook. Na bless sa minsay karong buntag. God bless you always, Pastor, and your family. Tood mana, abi mo igan, may panahon bang ang Ginoo nagapakilom sa aton sa pampait na ito niya sitwasyon? Ang tinuon, ha? Wala niya kagin paba, wala kanya gin buligan tungod nga gusto niya gin nga maintindihan mo ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo among kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Amo na makaluwas sa imo. Kay amo na ang gilansan sa krus mo. Napatulo sa dugo, di ba? Oo. Oo. Amo na kisa ang wali naton dapat masintro gid sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo. Oo. Oo. Kay amo man ang muna isiling sa kwan nga Acts chapter 4 verse 12. Why sang iban nga makaluwas aton si Kristo lang. Oh. Oh. Amo na kinalan ang walitas kaluwasan sidto kay Kristo. Hindi sa mga rituals. Hindi sa rituals. Sapa, salamat Auntie Ruth Birhom Italia. Josephine Merida de Agbel, amen o amen ang pulong sino, glory to God. Senya del Castillo Dumalugdog, amen o amen, God bless us all, Pastor. Juraline Dalunyag, maayong buntag. Consolation Voices, salamat Pastor sa minsay sa Diyos nga nagdugang sa kaligon kadasig sa atong paghulat sa iyang promisa. Promise ka na to at the right time. Consolation Voices, amen o amen, glory to God. Oo. Dante Galoport, good morning. Las Coronas City. So doon ay usan ako ka listener ba? Pastor, salamat kayo sa imong pagwali kada buntag kay makatuon gyud mi kay ang imong wali

0: May muntag mo diya, kaibigan.
1: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw, magduha kabulan. E nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. E pormiro ako na sumit. Do. Ibubo na ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor. Pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asas akong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong lagi ni Pastor. Kaya pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, ala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaygon gyud ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Good morning, Pastor Dan.
0: Yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga-Kiari Manolo.
0: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, igan, Dudu, unsa may ato ipaabot sa kanginan?
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
0: Okay, sige, padayon, igan.
5: Kay namagong ko ipapa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, Libimak, Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang, dili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Sa diyan ako sa hindi palitan, Pastor Dan, sa Ligimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiyan. Pakaihi na po siyang tarong. Tapos magtulog na po siyang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Ligimak, akong dipalit na kanunan ako.

0: sa radyo, ako listening na nampapangal na pamatulan ang imong tabjimak, ang ipalagang Diyos yung Ginoo, ug makaayo sa balatian.
1: Sa lang pagtawag, o gadalay ko ng Diyos, ha?

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.33.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil ang itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Ubanubanta, hato dalasay sa itong siron, kining pipila ka mga balita, hato ka na ito sa Usaka Food Supplement, gitawag Vegemax Plus. Gibuat sa 25 ka mga tanom o tungod sa panalangin sa Diyos Igsoon, bisan todo sa lamang kini ka food supplement apan ay mo kining tambal sa kadaghanan. O base sa mga testimonies ato kining ilang nga halos all in one o sa lamang kaklaseng kapsula apan lalae mga sakit at tagaag-alibyo mga kaibigan. O dalaygot ng Diyos, hindi na ginmaihap ang mga testimonies pati daghana. Kapo na imitawag usap ka nato nga nag-testify. Napasalamat sa Diyos sa kaayuan nga naangkon nga migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Ubay-ubay na gyud. O di na halos maihap na ito igsoon ang kadaghan sa ga-testify ani. Ubay na igsoon sa magdapit, matagdapit niya kong aduan, personal nga mo-testify nga ni ka nato, di lang na ito ma-record. Kasagaran magun sa itong na-record nga mag-testify, kadtong mutawag ka nato din eh. On-air, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Gibuhat kini sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod o dili powder ang mga kaigsoonan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Lunes karo mga kaibigan o gapit sa 5 na ning bulan sa Mayo 2026. Bago ay palang atong dungog ang programa ang pinagpalang musika o sa kaminungdan ng programa. O ato na kaoban ng akong magwang, Pastor Richard Danggalio, nga nag-broadcast live mga kaibigan dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. O ang maong nga programa nakaukap gihapon sa kapin na 40 ka mga istasyonan. By the way, ikaduwang adlaw sa atong hookup karon diha sa Butuan City pinagi sa Sunshine Radio. May buntag kayong tanan taga Butuan City kung nakapaminaw mo sa programang pinagpalang musika diha sa 93.9 ng Sunshine Radio sa Butuan City. Text mo sa atong numero. O kung naminaw mo karon sa atong Mindanao Visayas Headlines, madungog alonis ang tutadlaw ngayon. Biyernes, matag alas 5:30 to lasay sa buntag mga kaibigan, right after a pinagpalang musika. May mukhang mutik sa itong numero 09-2771-12112. Osbon ko ang numero nga asang pwede magkapabot og mensahe. At least malipay kung masayaran na naminaw mo, taga Butuan City. Text mo sa numero 09-2771-12112. Live kita yung son sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Inyo ko makita o madunguga sa Dan El Evangel. Dan El ang middle initial. Nako nga laod, letter L, then Evangel. So dili Danggalio ha, kung dili Evangel. Namanggod tayo Pastor Dan Danggalio yung account pero di kayo na ako nagamito ng zone. O pirmente na lang ka-offline. Time to shoot, 7 minutos makalipas ng alas 5 mga kaibigan. O karon sa uluan tudling sa itong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Usa ka motorista patay human nawad ang brake ang gi-drive ang motor sa Maramag, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang magtiayon patay human madisgrasya ang usa ka truck sa lungsod sa Mulabi, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 12,000 kapiso sa kandidat sa Cebu ug armas ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka SUVI sa Maytago, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligaynon mga kaibigan. Balita gikan sa Iloilo. 5 ka mga suspek sa pagpangransak sa pawn shop sa Kalinog, Iloilo. Nakilala na.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka ng uluan tudling sa ato mga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus. Kung usa ka sa naka gamit niini og nakaangkon og kaayohan, mangigan malipay ko motawag ka, ipabot imong nga testimony dinhi. Tawag ka sa atong numero nga 09-2771-1212. Subon ko. Usa ka sa naayo human kami gamit sa atong produkto nga Vegemax, diba kasong aroma herbal oil. May mukha magpaabot sa imong testimony dinhi sa nginan. Sa pagpasalamat sa Dios nga naayo ka. Kung aduna kay pangutana magkaigan, kanang text lang, ay lang tawag akong pangutana. Kaya atong oras magod limitado, so ang pangapangutana, i-text lang, atong panikamuta, atong mabasahan din eh. Kung importante din nga itawag, din itawag human sa atong programang Mindanao Visayas Headlines, katong ay mga pangutana, may tungkol sa panglawas, o di ba ka sa atong produkto nga Vegemax Plus, kaibigan. 40 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. Ayong pagpaminaw kang Mona Lisa, no ay maggigod. Anto konsolasyon na boy sir. Good morning to Andres Arnado Sarda o Bajinar Santos City. Og mausab kang gabing ruina Buto na Rodrigo. Diyas sa Kasigkot. Og kabigang Tito Rosura diyas sa Loriga, Akison, mga kaibigan. Ang Maylin Obedencio, o Moralion Hingoong. Ang Statipal, thank you for always listening. Kang kaibigang brada Francis Abutlay, o Hingoong City, may buntag na kanimo. Thank you for listening. O karon sa detalye sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Usa ka motorista patay humanawad-an og brake ang gidraybang motor sa Maramag, Bukidnon. Aron hihatag nato ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charimi Pahanggin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Kasubo ang gibari sa usa ka pamilya human nasawi ang ilang kabanay ng usa ka motorista sa usa ka disgrasya nga nahitabo sa Maramag, Bukidnon sa iyo sa kadlaw ni adtong adlang Biyernes, Mayo 1, 2026. Ang biktima ginalamang sa alias Bonji lumulupyo sa Proc 68 South Poblacion nga wala na maabti nga buhi bisan ba og dali kini sa pagdala sa balay ng Balanan human sa aksidente nga nahitabo sa Proc 6 South Poblacion sa nasangpit nga lungsod. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, ang biktima nagbanaw sa motorsiklo gikan sa North Poblacion padulong sa maong lugar. Apan samtang nagparagan og kusog, kalit kini nga nawad ano kontrol ug wala makapagong sa iyang gidriban nga motorsiklo tungod sa napakyas na preno. Tungod niini, nahagsa ang motorsiklo sa kalsada ug nalagpot ang biktima nga nakaangko nag grabing samad sa ulo nga mahinungdan sa iyang dayong kamatayon. Sa laing bahin, ang motorsiklo nga nalambigit sa aksidente gidala na sa mga paryente sa biktima nga do sa ilang punianan samtang nagparayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tanang angulo sa mga insidente. Balitang hirud kanato sa Vedzamex Plus Herbal Capsule o Grama Plus Herbal Oil. Nanugad lamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmayas Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charimi Pahanggin sa maong report. At utang na ito sa produkto nga Vegemax Plus. Oil ang sulodan ni Ogadili Powder mga kaibigan. Ato giningin na usab-usab og sulti tungod kay ano sa mga text nato nga pastor. Powder lagi tong among napalit nga Vegemax. Ang ato nga Vegemax oil og dili powder. Ang pag-inom ani magkaibigan 30 minutos ngadto sa usa ka oras di ka pa mamahaw or breakfast or lunch or dinner. Maunay masanindot yung pag-inom pero pwede kami inom anytime. Ato lagi rekomendasyon ang pinakanindot ang ginapag-inom animo ang 30 minutos o sa kaoras sa di ka pa mukhaon. Pwede mo inom o katulo sa usa ka adlaw, pwede po kadua, pwede ka usa. Pwede po ka mo inom o sa tagsa, pwede po dua-dua, pwede po tulo-tulo bisag 3 times a day ka mo inom. Yung tulo-tulo kada inom nimo, sulti siya mukap sa matag adlaw. Labi na kung imong gibating so medyo lubha na gyod, kaya nag-text o tawag ka na ito nga medyo nawada na paglaom. Sa ilang mga balatian o sa balatian sa ilang minarsin ang kinabuhi. So, ato ginirecommend. Sulod sa kasimana, tag-tulo-tulog yun, buntag o to gabi tulo-tulo. Sulod sa tulo kasimana and then, pag nakita na yung alibyo, din ipadayon. Pero pwede po na reduce na dayon ang dosis magkaibigan ko. O katong gusto mag-testify, pwede mo tawag sa numero karon. Ipabot ang imong testimony sa kayuan nga naangkon magkaibigan. Kayuhan na gamit ang produkto ng Vegemax, of course, uban sa pag-ampo. Ganig soon, sa di ka pa mag-inom ana, pag dito mapulong sa pag-ampo, pasalamat sa Diyos, mautig-sulti kahapon sa atong cooler. Nalimot lang ko, ay si Kwande, ay si Nanay Oba Gusa, Cagayande, Oro City. May tawag ka na to kahapon. Nga nag-testify gitpod siya, may tungod sa kayuhan, kadua na siya. Nakahatag uga testimony din og nalipay kay ko nga mitaw sa tuwag hapon abi na kog naipangutana pero di ay magpaabot siya og testimony. Salamat din kayo Nanay o Bagusa, nalimot lang ko sa iyang nga pangalan. Atong oras mga kaibigan karon 46 minutos makalipas ang alas 5.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan, gikan din sa probinsya sa Bukidnon. Atong sayron ang balita pagkitabong adto sa Buanga del Sur.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Magtiayon patay human madisgrasya ang usa ka truck sa lungsod sa Mulabi sa Buanga del Sur. Aron hihatag ka na to ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ural Aliemet. Nanukad sa 11.1 na Barangay Radio. Gipo sa Buanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: dead on the spot ang driver ug ang iyang asawa nga pasahero human na trap sulod sa truck alas 9:00 sa buntag kaniadtong Mayo 1, 2026. Ang maong panghitabo usa ka self accident nga gilangkuban sa aluminum wing van truck didtong dapita sa may Proc 5, Barangay Argao, lungsod sa Mulawi sa Buanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP Mulawi, na sayran ngang sakinan gimaneho sa 31 anyos nga lalaki gikan sa Dipolog City o nagbiyahe gikan sa Dumaguete City padulong unta ngadto sa Cagayan de Oro City. Sa diyang nawad ang gutrol ang driver samtang milata sa kurbadang bahin sa Mong Highway gumikan sa paspas kapag padagan hinungdan nga misimang ang truck sa pikas kalinya nabalintong kini ug nibangga sa punuan sa kahoy daplin sa Mong Dalan. Samtang ang 20 anyos nga truck helper nakabaton usab ug mga samad atol sa mong paghitabo dali usab nga responde ang mga otoridad sa maong nga area. Nunukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Buanga del Sur para sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Nandukad niya sa Barangay Radio Gipo sa Buanga del Sur. Salamat kayo, Kuya Francis Ralph Limit. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalit sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo sa Buanga del Sur. Busa mga taga-Gipos at tala mo sa istasyonan. Nadiya mapalit itong produkto nga Vegemax Aroma. Pakita lamang diya si Kuya Sir Francis Ralph Yemet o Barangay Radio mga kaibigan mag-isunan. O katong gusto mag-testify, pwede na mo tao mag-ibigan kaya natay panahon pa. O samtang paabot tas yung tawag ato na kining paminaon kinuusa ka-testimony. Nagpasalamat sa Diyos ka na ihuman migamit sa produkto ng Vegemax Plus. Ano yung mong testimony, kaibigan?
4: So naayo tong tudlo nga nasamad?
5: Naayo ko siya, Pastor, na hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalit ng Vegemax.
4: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
5: Sa isang kamot.
4: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
5: Oh, kan kada kuan na ho. Sa ito pa yung mga kuan po, katong ipangukit siya ang kamot sa kuan. Samad man ang pan-kuan siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
4: Oo.
5: Nagkuhari. Iko na tagtaga dyan dito mga kuhan. Grabe nila na bumutang ang tambay. Ang mga pagbanda daw. Lago pagpalit ang Vegemax. Nalalipay, Pastor Dan, kay ilang namalita sila kay ang ilang kuno ubo. Iko makatawag na sa imbisi, makatawag ng Vegemax si Pastor Dan kay inilingan na niya. Grabe, ako kada at lawag ko na mati kada sa laon. Amore

0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Atong nabati among testimony gikan tuga Surigao del Sur mga kaibigan. Usa sa mga user sa VGMax nga nagtestify nga usa siya sa nag-angkon og kayuan man migamit sa atong produkto nga VGMax. Ang kanindot sa VGMax mga kaigsuonan tungod kay kanang lalaki mga sakit ang pwede maalib makatag alibyo ani. Naimutik na ako, Pastor, pwede ba ni ani nga sakit? Pwede igan kay atong mag-ingon nga halos all-in-one. Usa klaseng kapsula, apan halos sa nasakit matagag alibyo. Pwede ipatulo, pwede ipatak, pwede ipahid, pwede imnon. So, wag ni problema igsoon kini atong VGMax kay kanang walay side effects. Unya, gawas ni ana, why overdose kay kini purong herbal, mga baggag may bata igsoon. Mainuman nila, lano nila taglima kapsula. When you say overdose, so ay dapat kanilu kay kini purong herbal, mga kaibigan. Ano pa'y laing testimony ato na kini paminawan, mga kaigsoonan.
0: Bila siya ka adlaw o simanang di kalakaw?
2: No, hindi pa. Admit na mo siya sa hospital, Pastor, katong August.
0: Oo.
2: Paggawas niya sa hospital, mga after siguro mga 3 weeks o mga 4 weeks, Pastor. Ipainom na ako siya o VGMax kada morning, duha-duha, i-bremail niya, Pastor. Duro mga 4 weeks, Pastor. Kaluya sa Ginoo, Pastor. Makalakaw na siya, Pastor.
0: Ay, salamat sa Ginoo. Glory to God. Na-stroke siya or unsa man?
2: Na mild stroke siya. Man siya high blood, Pastor. Mild stroke lang siya. Na-overpatigod, Pastor. Kaya mananagat. Lungkod niya akong bana, Pastor.
0: Okay. And then, ikaw igan, unsa po imong gibati sa imong lawas?
2: Ako ang gibati, Pastor. Kanang permiti ko kabuhion.
0: Oo.
2: Mamuhipoy ko pag sabuhion ko, Pastor.
0: Tapos?
2: Filmig ang po, Pastor.
0: Yes.
2: Nga mahupay o mag-normal nga malihok na unta dyan ang pikas lawas sa kuwang bana, Pastor. Nakukin ka ko lang sa mo ko niya nabuhi, Pastor, ang pagka-melstrophia.
0: Yes, iga, no? Palinta mag-ampo at isripay ko nga makalulakaw na yung mga bana.
2: Okay, salamat, Pastor. Salamat.
0: Salamat.
1: Bago ito sa ka-testimony sa nakagamit sa produkto ng VGMax, mga kaigsoon mga kaibigan. Nga ang taon hilak yung tawag niyang asawa sa usag ka asawa sa ayang bana nga managat na stroke. Di magkalakaw pero humana kayo magkalakaw-lakaw na o palit na nag-ampuig soon nga completely o nga maayos siya. So VGMax may atong kaabag atong partner sa atong panglawas mga kaibigan. Ay na pagdudua ayaw kasayin si mong kwarta kaya ang kwarta igsoon makita ra na siya. Pagpalit og VGMax ang kanitoan ni kay gikan sa pinagka ubos ng edad hangtod sa pinagka taas og edad pwede mag-inom. Di lang ni pang tao kung dili pang hayop pa kay daghan pud nga gatisify kanato iro, baboy, kanding, kabaw, baka, manok igsoon na tagaag alibyo kaayuhan human migamit sa produkto nga VGMax Plus ang pinagpaalang kapsula makaibigan mga kaigsoonan ko. Atong oras karon 53 minutos makalipas sa 5 laing balita mga kaibigan.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Atong sero na balita pa kita bungad to sa Zamboanga del Sur. I mean dito sa Surigao del Sur, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Sento 2,000 kapisos nga kantidad sa shabu og armas ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka HVI sa Baytago, Surigao del Sur. Aron ihatag kanato ang detalye atong dawaton na report ni kaibigang Rinaldo Sit Martinez, nanukad sa DXRM Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Sikop ang usa ka 36 anyos na lalaki human gilusan sa mga kapulisan sa Tago Municipal Police Station. Ang operasyon pinaagi sa bayba sa pagpangulo ni Police Lieutenant Michael G. Quisaot, officer in charge, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Maypurok, Mangadus, Barangay Purisima, Tago, Surigao del Sur, nitong Mayo 1, 2026 sa oras 1:20 sa hapon. Gilang suspek nga si alias Budong 36.

0: Sa anyos residente sa Barangay Tilahitan Dag City Surigao del Sur og nailaisip o watch listed posher og usa ka high value individual kon HVI sa illegal nga droga. Na recover gikan sa suspek ang unom ka hit cell transpalper 6 sachet nga dunay sulod nga gito ang shabu sa gibadabada nga adunay gibugaton sa 15 gramos og kantidad sa mukabat sa 102,000 kapesos. Nasakmit usab gikan kaniya usa ka Smith & Wesson caliber 38 revolver nga walay serial number, by basmani nga usa ka 1,000 kapesos og usa ka blue sling bagong usa ka blue Android cellphone ug uban pang drug paraphernalia. Ato bangon sa suspect ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay bigang Rinalyn Lucit Martinez na nukad diya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Sa mga Tagbina nga buot mo gamit sa itong produkto, adto lang mo diretso sa istasyonan sa DXRM. Namutan diya sa Tagbina, pagita lang ang mong istasyonan na diya si Madam Rinalyn Lucit Martinez, mga kaibigan. O niya, pagtua mo sa hinatuan, kadto mo o adto mo dito sa King's Radio, kang pastor dindo. Pagdiya mo sa Liangga at mo sa Radyo Kamayo, pakita lang diya si former kagawad Noel Abaw. O pag naamo sa Bislig City, mga kaibigan, diretso mo adto sa mga goy, natay opisina diya, natay tindahan diya, nahimutang sa R. Castillo Street, halos kinid na sa Cap Building, mga kaibigan. Yaw palit, natay special price para sa ato mga listeners o sa ato mga viewers og sa ato mga kaibigan members. Pagdaamod dito sa Tandag City at umudi sa Rosario sa Panimalay o tindahan nila ni kaibigang Nika Acapulco. Nagyapoy VGMAX o Aroma dito mga kaibigan. Pagdaamod sa Bukidnon at umudi sa mga Bufarco Pharmacy. Osbon ko sa Bukidnon, mga Bufarco Pharmacy available itong produkto ng VGMAX o Aroma. Then, sa mga piniling butika, usap din sa Bukidnon, mga kaibigan, magsuunan, paglamo di sa Kalinan, L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Paglamo di sa Malang, adto mo dito sa Masuelas Pharmacy, naapata dito. Osbon ko, di sa Malang, North Cotabato sa Masuelas Pharmacy, o sa makilala sa Firmer Pharmacy, na anay aroma diya. Firmer Pharmacy, mga kaibigan, magsuunan. Then, paglamo di sa Matalam, anamo di sa Dool sa Terminal, sa tindahan Nadia ni Dison Store. Katapusang balita magkabigan, balitang Hiligaynon.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Lima ka mga suspek sa pagpangransag sa pawn shop sa Kalinog, Iloilo na kilala na. Aron hihatag nato ang detalye atong duwaton report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo, kaibigang Randy. Ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
3: Nakilala na ang lima kama suspek sa pagpangransak kag pagtaban sa marapit 3 million sa Sibayeti Pawn Shop Incorporated sa Kalinog, Iloilo sang Abril 26 sang gabi. Ini ang ginkonfirmar ni Kalinog Mayor Francisco Calvo. Payag niya ginaproseso pa sang Kalinog Police ang tanan nga dokumento agud mapasakaan sang kaso nga mga suspek. May apat ka mga witness ang kabrisan kag dakuhan na sang affidavit sunod kay Calvo. Ginpatpat niya nga tatlo tub-tub apat kadlaw nga ginkot-kot sa mga suspek ang duta sa tamburong nga konektado sa pawn shop kag ginransak ang establishmento. Hindi pa mabuyagyag ni Calvo ang iban nga detalye tungod sa rekabadayon ng investigasyon. Naglabot sa 2.9 million nga kaas kag alas ang nataban sang mga suspek. Sa ngalan sa BGMAX Plus ang pinapalang kapsula kag aroma pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na baskog pa. Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madam Hugid nga salamat kaibigang Randy Lasa. Ang produkto nga VGMAX o Roma Cero Ilo mabakal dira sa istasyonan sa GTFM kanita Lambunaw. Kantulak mo sa istasyonan sa GTFM dira sa Lambunaw. Mga kaibigan, watagong oras o kadtong ano yung pagkutan ni ay pwede rin mo text na to kay atong taga gigo pagtagad bisag off air na lang ako matubag ang iyong pangutana. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa tong aroma herbal oil ang pinagpalang hapla, sa ngalan sa tong mga kapin korinta ka mga partner stations o sa atong mga reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamirito magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalay ko na ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Morning, Pastor. Kung matulog ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
1: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
0: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
1: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
0: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
1: Maoba.
0: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. May palit dito sa kwan. Si Butika.
1: Okay.
0: Antun, nubuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
0: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawurot na, may di ka buwang kong ito. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyahan ngino.
1: Salamat kayo Tatay Tatay Ram ob Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Everybody line up!
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Na, apari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita

0: itata sa Z-Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukinon Business Club, Bukinon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated Kapi sa Bukinon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa kumuad ko, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon natay madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
14: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Oh, 98.5

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, da, uy, kadaghan man yayaan. Ay, napay tarpaulin. Pero ako magastuan nga anniversary, uy.
2: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance Beauty ani Dai.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: isa po akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala mang gigumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom nako sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B so naayo to siya so pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag kanako og taas nga kinabuhi protection kinahanglan jud igsuon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan so Pastor Dan salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaid kanmo so thank you.
1: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil, Maxine Real, Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
2: Kapi ka muna.
3: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
5: Naa pa di ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasab tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoong magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
10: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
11: Ano ang gusto mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
10: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
10: Okay.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
14: Mo! 98.5 Mo!

0: 98.5
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: O si Ato Igan na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kailkay ng nangaugas at ang kanang kuan tamad.
6: Naon sa day mo na itsamad mong TL?
7: Ano-kano ka na ako, Pastor?
6: Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
7: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
7: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa tagom?
7: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
7: 5 kabuok.
6: Okay.
7: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na Diyad ka na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego blend chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: Igan, may buntag ni mo diha, kaibigan.
1: Oo, oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na kung bukol sa akong suso.
0: Bukol sa imong suso. Okay.
1: Oo, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kong gito mga igan. Sige na kong padala kang BBL si Ana sa kanang mana siya balisya.
0: Igan ka nang unsa na kadugayon nga na ay namaligtan mo na ibukol diya sa imong suso?
1: Kuan siya igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
0: Ga, sakit siya, ngul-ngul, unsa man?
1: Oo, kanang magkuan sa magpitikra po siya.
0: Unsa ni tabo sa imong kanday, pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan, unsa ni mo?
1: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
0: Okay, so unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
1: Na ako na, anam rin siya o kahili.
0: Ano? Nahili siya.
1: Ano siya o kanin yan? Napa siya bukol, mahal na lang sa kanang mga mama sa tudlo, bitaw ka na ko.
0: Ah, okay. At to ganiya, muragkuan sa itlog, at tumurag hilo sa itlog, or?
1: Sa una, primero, pag tugod ako, pag inom igyan, kanang muragin siya kanang isa nang pinakadako, bitaw gin sa itlog.
0: Ah, okay.
1: O, in anak kadako.
0: So?
1: Muran na siya kung ikon, Craig, kung dito sa kanana ang hindi kong pamina o anak, dahil kanang naay mag-testimony lagi mo nang sige na dahil kong pala si anak.
0: Taga, asa ka igan o kinsa ni paliyog?
1: Meron dito sa plantatan igan, Susan Angga. Ne?
0: Ah, okay, Susan Angga. Salamat igan, Susan. Salamat sa pagtawag.
2: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaha ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
3: Kapi ka muna.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: May good news!
8: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik.
6: Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: May buntag. Para ilalangga kisa ngalan? Na hospital ka lang ga?
13: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
0: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
13: Nakuma.
0: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
13: Nadaan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
13: Oo.
0: So, sa dahil na itabo?
13: Nag-inom na kong bigimak. Naulian to.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos di sa hospital?
13: Pulo ka. Adlaw.
0: 10 days, pulog adlaw. So, okay ka na karon?
13: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
13: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
13: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
14: Ano gusto mo mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
14: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay.
15: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
16: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
15: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Everybody line up!
19: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
19: Naapadi ay na!
5: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage. Kanindot no? Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
19: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Yes, hello. Igan Bing.
2: Ako na ang kasalamatan ng Bigimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
6: Yes.
2: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik gyud ang ilanat ug i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit og Bigimax kaluoy sa Ginoo, wala na gyud kay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog gid ka bata magdungan ko na balaka ang mga gitanan kuno taon kay wala ba gyud i-admit kalayan ka Ginoo Pastor ang bigi mak
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
0: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.